0: maji.
1: Tenden oret toni ndiema gaite daigo shek tip temok tisabe insight tamane gagenge nibo asubuhi bora inda ni gibe gingeten ge tukulen kibagenge ngente duti nyon nata ni gingeten ge nibo emosanya nago isai tamane gagenge enbetu nata nibo rane kaine nyon ko ere krono gebendi tukulen kibagenge lagini enkama sanata nibo star 441 hash wamba watu nagubo bora tene nyorchini gagenge nagenge ngomono linji nduge nata number 1 duge nata number 1 tinye 1100 nchiaga tukule wagera gitese goi 1500 ago gage nyor bing miambili chetai toma big paga laimu nyor chinige 1500 Kenya shillings in ore noto negara aran star 441 hash star 441 hash in ore noto negara aran nyor chige 1500 Kenya shillings ago neton gomono renjin tagi togel gonyi lagenge mui gochelewa ngidogo ravini ge noton mui gochelewa ngidogo yagune lagini ko agoy guchut noton go star 441 hash inyor chige borate tagenge nagenge in betu noton borani in ore noton gararan ingebe kama sanu ba conference kit wegin et kagenge nagenge in betu noton borani lagini star 441 hash do duget ko number duget ko number 1 tinye 1500 Kenya shillings in chege tun lege ale nore noto ne gararen ngona mona le nyin chege tun lege ale nyono wage nyor bi ko leng tayar cho nam je ji dure 1100 wage to ene ba 1500 Kenya shillings chok to kabisa yele to nyi lage nge inam jige 1500 in star 441 hashungo atwe ko tapkile ngagi chegan sautit ko tapkile anangumi ngwen saitage so geri lege tune and volume ko barag do we nyongule si gasaga gumie nore noto ne gararan arbu ko tapkile
2: ei yamuna we sandani
1: na bye bye tago lo sauti lagne testai
2: nge sa jehova na nyo jehova na ichambe jehova na iribe kage bwata ngongo mutende nyo anderanane sobabit ke ngalal je takin ke go ngu sobabit ke tiginet ke agbai mandang ara jehova mone din de pasam sobabit inet e agin agigo ne naet agabu ye injat indugun je gine ti fongo nam ngon yondo ni engai ne de ba chei so no bat ja gin den ya
1: amen
2: amen o koi santa ni go ma ja ngalale ngol yo nga ba go te geden ki go ber beri ti je bio so gane mago ne ti je lago mago ne ti je bio so ke menge je he ba ma ja mo di in ke ta bo ta ti mo te ti to ba en go i te so mo a go te stai ko le je bio so ju e je ntu ko le ko i ke ora ke a mo ra ke ke ti ba e je ja ora ke a go ne ti je bio so ke menge je kojam mono ngotai kwa kojam logo kwa inga ni lengo mago mi jom nye baba na nyu ke gure logo se se ni kene ne chu ne me non di chu ke kinyo si chu ko i ne goro tu chu ka chyo si goro mongoro na kwe baba ama goro po yongu ama menet menet na ne ki gomen bi ngo yo ko tonyo logo cho ko yo no ko gi mene ne gi bunu gi sen kwe ni gi gon di ke hoba to ka bi ke si logo atya geri logo ye bio so juye jen ongi ne ko ni ke men ge jen ko ta mon no mota i kwa ko ta mo so ko ta ma ge je ko no mota i ko so ti kwa ko ti ni ni ko ta ba na nyu ko nyo gi ne ge gure go ti ma gi gure go ti ka ti ko go ti ge ge ju ro ta ge ti ga ta ge ne ma ya le gi go ge ra no su ba be ta no ko i ma i ge ru ki ge ki sen ge to i a te ba mo to ni yo go yo yo go tu yo go ki jo ira gabi nyor je bio to ke men je nga aywe ira tenja fo yo na ubo yo te bara ine ne ka gi la ke la di ngoro ke ba eli bu se ke ma ju ke sa ke ke ka te ki ru ngi ne ba eli bu se ke tia tele ni le ger bo yo to u jo bara mo re nda sa ke bara u ira me je ngo bi ma ni bo yo ti ngor je ti ki ga ngo ni man ko bi ma na nya ke ne su ko bi to ko ra ra ni tu kya nyor wa ge nge da gi den do ke mo li bu je bio se ko mo li mo yo boyot ko ko per yoti ni pata pata ale di ya yoti ati boyong ni ole dawe ale nan kam sa ole dawe ale ko ya sing gibi mon ngor e ke kan ya ne de nan je boyo ko le men kan ke ale ne ale di men kan ke ko boyong men kan ko boyong kan di ara ale di magi tu to si ke ma me ago ti ba ba na nyu ale di di manu ko ko ji tu yo bi ke kan ke par bara ke ko ngo ma ke so ko bi ko ko na ka ke Voi bien na base
1: no es
2: puede se tote su apetita que con voy poder uno que onge que je bio so ja tumul jo atia o kan ke langa de jehova atia o kan ki mi ke matuni ke rate
1: Kongoi kokotab kiligesoiwech ak itigonech. Tigon kina mama en oret noton nekararan en betut noton nebarani. Kemama ngomnye. Mabagi kabisa itililit uche otililit kwanda kabisa enyo lakini boyote enyo na wibar bur kabisa kumurit chito. Ngolyo noton namake stagi kwen kidogo. Kongoi, kongoi ibu atwech ngolyo noton kila asubuhi kokotab kile. Geti start ulen kibagenge, tetutinyo noton boye mwastanyon en saa 12. Age bagui kamasta noton saa 11, agui kamasta noton nebo saa 12. Ngobo tunagobo rabini kenyo urshinige chitugul jaba 1500 Kenya shillings. Awumi duga noton number 1. Ogin magati ya gitio goi chill star 441 asha giwe duga titio number 1 ngagi nyurchige boro tieto rabini ki nyurchindiego 1500 agochi aga tukun legele agi nyurubig tari agi nyurubig sabini oglo lan gogi okibig artam oksomugi ngeto mabichona lagi nyoton star 441 hash keri legetiam mi duga number wendi duga noto number 2 number 1 sorry agi nyurchige 1500 Kenya shillings duga number 1 tinyo 1500 Kenya shillings in chi aga tool negetia mensaje ju star 441 hash miten Nelson agere Richard miten Hilary Amos mi Lucy agere Julius agine miti danat ko Shanice miten jitanana tenyo ku Lillian mi Eric agine 1500 mi Beatrice mi Matthew miten agine Elsie miten Joseph miten Grace miten Edwin agere Luke agine mi Michael miten Alex miten Irene agere Gilberto nagagiri tanat ko Jaffet agere tanat ko Vivian mi Bridget Chepto mito kora Brian miten noto Gladys Chepkemoi chang buchu kabisa nagire Andrew Limo kanyurchige rabin Jono Josephin noto ko Chelangat mito kora tanat ko Lynette Chepkorir Simon mbijona kubo 1500 Kenya shillings kwa lenji nika pesa chia gatuhu ni mita banda bredu insai shechu iwe duge noton number 1 ogina mjige 1500 enso kuru soko murwa enbe tu noton nebo rani ngeta sagi ngetke hundogi nwagi tinge kai gai sige nyurun bike changu kwa ngetis enbe tu noton nebo rani ngeka saskari kamili anjuge nyuro rap kusitany garbu askari kamili
0: gongoi risi amita wone nega ngeti awen di migarit nanget drive astugul taun entam narobi nanget drive astugul along itin gather 2 years kimit ongar madai foundation ongengites maname jam nanget kurus ka je boy gloria man roja mila madak aga tin ore jamila alenge farbare nanget lokku gumi tegang no le kasen buni gongo ti chai bo maru oba to kos bulle even ni di det jambaka nanget breakdown sabso ngeti morio ko bota chali taraf kering mena utien gora oros kap je gwae ko bota ben kap ki koro asti tul je gasan amun ka gwae ge tale na si moy eric
1: ange tanga na gongoi aya gwe ange ngabe sa lagini mama ngwa lagi tale sai se juine askare kamile ange na le tongo ngeti yi ni bleluti ni ke chai besi mwet kabisa yo yat ki ko yat dirisho nowadays ngari ni mit gari ti ta ki ni si mung o gerute o lba Nairobi me bwati le imi ko mie ya ngori bot ti mwet imi gari tori ta pana ni ko ke lang mata to nya to jbo lba Nairobi ni test ngoron dirisho iti ka si le yo tok se na moyo tok ko ti ka si le ui kabisa na moyo tok se ni the style by shen si mwet nya ran ko ti ka si le yo tok se dogo ina gita genge ile mono le nam do ne wai nam dog lu uten ta le shoko lecha hako yot kwa liko yako yat kwa liko lako namsi mwet kwa tal mbare wachi ili uwa kuchuto piko kwa nako ipsi mwet agenge na genga magun kita tunle mi askari kamile asa ilike itawu ibirba ishen moja kwa moja insa ishe chuton star 441 hash wabotu kapisa lenji ni chenge bora tete nyoton kumitunduge noto number duga number 1 tinya 1500 nchitu ulege alishen saa isha chuton enda iko 6 mbo kemitai kenyuru ofa noton ele lagini enu ngonetan iwe duga number 1 agi nyur chige take jenge vika noton kubik sabini kwa kwa li spike ite poka lai ngok to sam so imita panda abredio higiri legal kukai isi kial mara go ime sabi go ime vik go ime chi go ime chi viki go ime nsaita ke mara bare tia menyo ta kdogo isha kdogo ina ilamuno lisha vike chang ite iget ya go iko lenji ne successful ke yale agi igen rabini guk 1500 ko jutsi mwengu star 441 hash arubo rap ko si tany
3: wei kongoi erika rap rono mbraini kai gono kuto maso mansurutik chitilin chobo choba chamo anget picha inga na kusomo amma cha anget tiyan chulia sarangi ya tiyan mbako bos amauche Vincent arap talam ak choronok kip chokere kobendote twai sikye arap kodomak cheruyot ak choronok kyuk tugul chengap ketuye eng taonit ab Mosbridge amu Mosbridge kikoek taonit neo tatyawe kibara kongoi Jehova amu koteleldoiwe ropta kitigin asikobit kimuch keyai boisionik kebor beek ak kebut beek ak kebor ara anyun eng sirutik chep Jehova sirutik chetililen chekingetegei ko amache asoman laitorin nebo aeng angwan komwoe kouni kale akirirchi Elisha kwondo ake kale akirirchi Elisha kwondo ake nebo osotik ab werik ab maotik kale akirirchi Elisha kwondo ake nebo maotik ab nebo werik ab maotik ab kolenji kikome otwokinde ngung manungotionde nyo ak ingen ile kiywei otwokinde ngung Jehova ak kakonyo besendoindet komochei komut lagok chuk aeng koba koek otwokin ak ilenji Elisha inendet imoche ayoune amwowo itinye ne eng go ak ile motinye kiy age tugul eng go matinye kiy age tugul eng go otwokinde ngung ne chepto kobate sotet ab mwaita sinye ketestai eng betusiek chemi tai kenai kele sotone mwai komi ne sotoni ak moche sikwaak ne kwongutik cheechen cheyoe Jehova kongoi ngourok Jehova akwek tugul boisionik chik kongoi
1: kongoi rap kositany en betu nebo ran sirutyet nekeisomanwech akoib nafas ing'etishe siketestaa tugul en kibagenge en oret noton nekararan kobwotu nebo staff 441 alenjin nyorchingee borotet agenge en agenge en dukosiek chondon kakenyoru biik tugul chekakwolisie nyolani biik chekakoit 100,000 kotom kiyokyi rapinik so muiten en tabandab redio lakini kakekonech offer nelel ako kakisip kabisa komie kibendi duket number 2 moja kwa moja en star 441 hash akere kakikone siling ata en duket number 2 kakikone 6,000 Kenya shillings ngoe 6,000 en biik 100,000 onito kakimwa kele ne kakimwa kele biik che alisha akonyorchigei rabinik en yangu ko chi agetugul nekiboisien rabinik cheite 100 en noton ko wikit nekowendi kotokoyan ki en wikit nekowendi iboisien siling 100 eba tai mara kien jumatatu iboisien siling 60 kasitab aeng iboisien silingisiek mara ko siling 30 inyon kole kasitab somok mara iboisien siling 30 ta kitu kait siling 100 rabinik chekeboisien inai ile ne inyorchinigei 6,000 en duket number 2 oyole kitu konyil aeng tamu miten duket number 2 iyal kitu konyil aeng ak inyorchigei 6,000 Kenya shillings star 441 hash miten chito tayari nekako chepchepit kabisa kibore Simon Kirui chito netai kabisa inyorchigei 6,000 en duket noto number 2 star 441 hash ak iwe duket number 2 ak inyorchigei borotet agenge en agenge komakikas Roger Miller en komosta noto nebo Kaptumo ingekas barbaret ebo Seka karibu barbaret sekas Roger Miller
4: kongoi missing ngerike nabandu aengunon ndomokunje mias eet grafisiek bendu ibatwech nanang'et inwokinach atae bicho kukimitul kapsilimwo cholinuketie kootache komie missing ine kokwoker boiboiyet neo koyob biik ab SDA mi chebo chachup kotukomi tugul arambei koboto kaniset nebo kapsilimwo ne chachup ra sok biik ab emet biik ab tetonok ale tugul kokimwa kongoi ko inwokindo kityo ko asikari kamilimoten banda nemi Nairobi Rochambila inot kurir kasit biik ak ipkemoi mokitiny neo kenyoik ab chorwekuk ipkemoi mokitiny chitab biasa olenget arap re kora inget akomase biki chon tugul chon atieki sokwa chamanikwok ongetuye chekorapsak sundei boiboiyoti toriki sisit ak omokwok tugul rechin aenge bichoboke kora inget wudi elomisa elesia chitab kokwetab boiboiyoti ichobo kora iriku sitoret ak surindonen betutab toek nibi kokongoi missing
1: Gongoi. Kongoi, kongoi, kongoi. Barbara Teba Seka, kumai gazro jamila in kama sanata na baga abtumo. Gi watu ngile engine star, 442 Nash Meet and Barak Poratit. Karibu edu, kwa hii mwingo mnye weekend.
5: Kwa mwingo mnye, agere wago tabi itrof takidogo ngole ya mnairobi. Mwanga na letos kabaruna ichu, kita chikara ya taptamano le mitrof tanu wana wago mwa. Tugulang tugul, kongoi abu gati kwenye weekend agara.
1: Kwa garan weekend kabisa, kwa nwagi itkitio, kibendi kitio kila genge. Bara ikusko ang iwisa ka ile ngego ngile agera lamza isa ko ndaba zbui aga la wo sande ni kido kido kubara reality ali am geva bo ishe to
5: lakini ko ngoe ngache tul chata jaka ke muti nge tim beta brane karibu so bit ke betul ke bagenge
1: sa 441 hash mo ngile nyen 6000 ago gina mwa we chenyu tan magele ne cha ga tuk chi aga tul ne gibaishen nu gina tan go wendi chi ne gibaishen silim bagol aga batai ina ile gogi tabonu nga besa 6000 nduge nota number 2 elfu lo njia ga tool ne getiam na ile nyota nsukuru we nyona gitu gunge gogere bi kyota chi ba shen seleng boga la genga ge batai nga gon ne lebu lo ina me lebu lo nyota na mona le njin go ga banga na gui git kabisa en star 442 na duga number 2 duga number shopping
5: ta ga tyogi ba shen seleng boga la genga ma ina mjuge ge ina ile itinya na fast na garara na ngaro ne tabe tabra ne nduge number 2 ina mjuge elfu lo ngore nota na garara na gere Johnson agere chini ugure Gilbert agere Daisy Vivian kubota Cosmas achata jago choro no ke tayari ago na mjugia silingi shek elfu loh karo ndetna watana wabe tabra na gerga akstela gora 1,000, 6,000 sorry
1: Manuel Ruto mita njita na atko che Ruto Rono hanyur chige rabi ni chonda jamba 6,000 Samson Kirui mita nshadrag metetik hanyur chige bicho no notan go 6,000 Kenya shillings uig diok duge noto number number 2 jeng duge noto number 2 agin nyurchige elubulo en soko uru soko murwa arubulo jamila
6: kongwai kabisa ya mune bishop edu agari krono nko laba studio karibu bishop
5: gei bye bye ngro jamila karibu
6: we gei bye bye nage chengu le kwa ptu bomba kiti ndai ngale basi nga nge pichu mara moja nga tau ne barabare tino nga mando nguno leje kata jen kata chapsa ingeto chai magibiyo lakino leje ngen mara moja rere agine OCF nipa uso niki chali sarap keri ngo leje ngen mara moja pasta rejo ere jina nipa ulimba kembu arap kesir kong nisa ko mito ulimba yene ke lesosi William Tibito gara mayo mite Patricia ko Rota mayo ako mito kora Francis Rono jitap ketike Francis ya muta kino leje ngen mara moja musa gingetu adoro tingyo se arap tire ito mite David Kishi agina ke lori yamani nyo askari kamilya gine nebale kokene di jirjir kando kando na baso lokwegi ak unit ne unit piamdo ak mashabe tokol kwa uchumula bishobe du agari grono ile juga le jine gele kama kawa ongetie amu makyame gine nye
5: makyame gire wanda wangwero jamila nge beberatana daiga isha go harta mamu utawa gibu watu ngele taingele giba ishe bonus basilingi isha bago la genge yaani giba ishe 100 shillings ako tuwa mina mchigi yagi kagibu watu ndani gigunen silingi ishe elfu sita 6,000 ajota kucho mita duge number ngape number 2 giri ligewe number 2 ina mchigi silingi ishe jata jwa elfu lo karo netabe chabrani
1: tingolole 6,000 mita nduge note number 2 inyurchige elfu lo genge na genge agere Douglas Kirwa 6,000 Kenya shillings mita ninyota Michael Chirchir 6,000 Kenya shillings nga chang biju kapisa agere Betty nota kwa langate 6,000 Kenya shillings agere Vincent Yegon elifu shiglo agenge na genge duga kwa number 2 agma kitu ile ne ngongete nwigi nota nago begu en weekend niton wigi negi wendi kwa tugiba ishe nseling bogol ngini ligio lishe nseling bogol kitu ge nyota rabini kiki itseling bogol iwendi duga number 2 aginyurchige elfu lo en star 4421 hash
5: agere chini gile lel ilari en Facebook ingeti jeg sorry elfas gile ungungete jo Good morning Bishop kando kando ngsono kwek ele nget mashabek tukul chengen kando kando ngsono kwek Daniel Arab sawe ele it's a kele good morning beautiful day gele kongete olabo marura muibe na sante Bernard Brandon Ben ngakuru gele Encore Hotel ndani nipote dutiet kongwe Beatrice Kemei ngwenu tap chorono kala kipata Sakari Yegun chorono kipata Kibi Watsailaza tukul gele nongengetie amu kagwe chengarunit nata na vitabrani make kipsango bota Nicholas Bwamboka tukul gele unge ngechamu kagwe cha
1: unge ngechin kagwe chemi tarigit kotipte maga genge enarawe nata na vosogol ndi gire na gumye nyono ino ilgali aninye hati ya mgache ngo yosit kora rawe nata nivo nata nivo sogol so wigi nyone nyotan ko bekin arawane tarigit sosomi so gele bekin egasitab somogi en wigi nota ne nyone ena ega psa ilgatiem goyo acheng goyo sitarawe nota ne bo sogol kebendi arawe ne botesa bingen long tarawe gitio gatau oyen gitio asigoite goyo sitarawe kenyi nota ne bo 2026 magungita gatul nemye getese tang
5: akwa akwa man genyi ne magere na tarawe ta akwa genyi tenendet kabisa koro karibu abatugul ke bagenge tagiro choro no jami conference lagine agibo tungele tangele gibo ishe mbako la genge ama ino mchigege mechalewa nga besa bangan gen duge number 2 tenda wasilingi shagel fula
1: 6000 akumite duge nota number 2 in star 4421 hash chang bujumi conference kabesa gepchaten gitiog nafas gejengi gilingwana tom kongeti singa sartana goi ye JJ Magbior wa ilo itu kudogo hamune ulomboga
5: JJ
7: Champa champa bisho bagari kaya wongwa mungo wongwa wongwa loit mangwa wongwa betone twa wongwa bayi mongwa wongwa kata katwa gano lagini clear and loud and clear
1: wongwai
7: eje woyokwe jiro wa meetin Nairobi ya moon eje wongwa ya mulipo mada imara zene eto usi yongi ne lagini tako mine bi kato kito bi wani ebuzi uzi woy nonga ako pangu manga pisa kiso wongwa tiyoke leye nguri yoke kusarwe tiyoke chwa muntama tiyongi chwi hile toki mada imara kaya ime Watawai na nangeto apanya kasu wen sangu wote chekimi masai mara chi chomno kut june ne mo esam kwa lekwa siya kapisa laute nglia tuwa muke osi ya zenu so ni kamuka chosea kaap kulumpen eje na nangeto njebeo sa nyumarta magibyor ak magibyor family stule ne lekwa senan ole wa muke ni chama ne nyon barbaret ak bichon tu ure tiyo kola stubul chompa po metis bichon ubenti ura Jackson Ongetien tubul ara mwa ngawong ngwa baraka amwa chaman parbare.
5: Deman ngetia tubul.
7: Ni tenen e ongeta tubul en ulse lag agen o ga ngetu o dias mi tenai ne yokta ne parwa jurta men ko tan boyo tole amuka. Pas rocha mi la ga ga sin buana ak bijon pam no trip tubul. Ak inget wan gloria manak de mi tubul en ganya ndama de mi juile togi mi anu. Pata wa nana anwangi go unon
1: Gongo gongo JJ Magbior gengetishe nore nota ngarara sigeta statu len kibagenge hagibatu no basta 441 hash elenyin 15000 mitenduge nota nota go 6000 mitenduge nota number 2 oyalagitoni len hagnyorshige nota ngum selling 1000 enyorshige 6000 Kenya shillings tag tugewe duge nota number 2 chenga duge na miten shopping agyalagitoni oing hagnyorshige nenye nota go rabini kibas 6000 nunta ngumawegele ne ngumawegele chi agatul ngu yalishen wigine giwendi go giba rabini kiko sir siling boga lagenge iwe agi alitonyi lagenge agi nyorchige 1000 nyorchige 6000 Kenya shillings and star 4421 hash
5: naechele wangiri lege banga nge mapema sana guya taga age mwaun hago taa ingele guwaiba ishe siling boga tomi nyoro wiki itkwanya weekend tukul maino mchige age banga nge nge pepe rata na gu Kennedy gu Robert choro nukcha tayari gago banga nchige aksiling ishek 1000 kirga givli ngora kirga Jackson tukul kago namchige 6000 karonet na tanwa betabrane engalale duget number 2 na tanwa fulong
1: 6000 miten duget not number 2 in star 4421 hash ngenge gas poyotara brere sinyuge nyorun chi tage ge chakta nye gas pastarecho arubora brere
8: kungoy ena bat na gai guno na na nget chai chai mo gyuru no na tenget mat tairu ro jamila ali hunet dor jaman konget selina ali ki konget karai anget in ilesia lap kumulu antai tinto etap kama sone win lang sare china in gempu aramari tini karya soi anget in itu kus jambor nyong jambor siwat jamnya jam tahu me hati bagu kue ni amat jauh leh net batang kima kita biasa ni kat sini net tu kus nebo sisindet en chumbenget matitai rukungkoi mising
5: Nibiru na kutaginye, karunita abitu tabrani Nibibirata na wakiri agina arabi tapke Kako ngiti iskale good morning Angiti Padre Samuel Lima Engziwa Parishe Peter Kipleting Bowen Kubota Wilson Busiene Lungaria Aga Anthony Ruto Kubota Paul Meli Rosa Busiene Agwa Christo Dugul Jibwa St. Carolil Wanga Kiboro kwa Catholic Church Kile Tugul Onge ngiti ya muga kwa echu
1: Onge ngiti ya muga kwa echu Star 441 6,000 meter duga nothan number 2 in star 441 hash in ore nothan agararan arabo pastarejo
5: pastarejo
9: bishop agare wamune
5: me bye bye en
9: ongoi bishop wamune ga ongno lugui mitenga
5: lo bye bye lo bye bye
9: agararan goange tichu gataunen mocha grupi nongo kakebe ulimba chipto yan ulimba kwa kosmas alia kongetien tenibet akdan akibyo sopwa ke akirot arota imbonjo ke akanget kama konar togole akiki kogime togol chogo baibai sinna ema kapisa ukibaibai gitu hee kakebe ime nito man taya wendiwe bishop amima nandi lakini Pakai bayi ni, nampak pakai bayi saya sih agak sih, agak agak sih jepuk orang juga buat di sahatan. Hei sahna ni agak ini lelu nanti ano. Agak ni bayi bayi, pakai bayi bayi ni o, pakai gigoto kara ini lata. So macam ala kara, oke TV abang je bayi sih kagak agak cimit. So nangis kara barbar itu non, agak nangis kara. Baca mila non agang anget esesarus anget lagu kiri anget lari enjai dia orang mana orang na apa jawab ko orang na lagu itu tadi moga lagi ni kongoi enjai tu kulu kongoi ni kongoi kiri boy boy itu anget esa eje jom mevige mai Eric official
5: kita
9: mau netian kongoi kata kami sakwa geran jum ni mana ni Ema, tinjau tiada ni gua gua kesan deh bayi ema, tahu gua mau bici ta. Negara arah ni gua kongu, so, tu gua, ale, amak gua ni dah, tu gua wa agut payah nuaga gile tu gua na cojo. Ingat, gua cutu egari, tu mae gua egari tu yang gule. So tu gua le, ale aku gua bilang tu gua wa agu gini ta, agu ngerti tanya mau tak kerjain nana onggi gile.
5: Gongoi amu chorono jage mwele chame emo emo agele ngongoi kabisa aga icha ketugel hago gongoi amu utuye ngore no tanagara arane ngbetu no tanagwa mudmu dagesha chonge tsuko techa kumnambele lakini tenge bangange ngore no tanete tata Nicholas namjugia silingi 6,000 kerge ag Michael namjugia 6,000 aginye Lea kai namjugia 6,000 chako chorono chikago bangange mapema sana ngore no tanete tata
1: ngalale insta 441 hash duge number 2 tinye 6,000 kenya shillings insta 441 hash take jenge biki wate jika itosom kumati hachisa kuminambili namjiga jidul 6,000 kenya shillings insta 441 hash nbetu nubarani tako chang bijumi conference kabisa nge gasi in nge gasi po yotu liya marab ngetish
5: marab ngetish
10: oye nge jweza mga mre juwa muna
5: gararan
10: Oh ya, terus dicoba kalau sejauh kamu kagongnya tentang metap kengkaronan ni. Nampaknya bishop kamu cari jengkaru, aku ni pergi jengkal lagi kamu awet tapi le, kalau mati kita dapat.

en emo ko gile mwa guiu number one ko ngalalo bang le gabin en kitangasan dagura kitangasan dagura actually kabarasta ni kibarasta dagura en polling center ngo dango mwa maraga non ko mwa maraga amun is the only chief justice ni kinale mane legions chibo president one time. So mama disputed. Ne tere ko magi barasta gura e bowling center ago in Kyoto. It means ke if amungi go on some days kele we some days ke gibure si barasta president. Kole ana magi ko garta si si ngot ko gi change ni gena gelo change ni no red. Number 2, the date ko gi demand and rai lagi ni barasta pa. This saba ko ne saba ni. Saba ne saba ne kime bo yot kutebe saba which means there must be something scandal nige saba nono migi nige enewa so gino amaje na iko ge mwagile ingi barasta gura eni oto ni age magi chugi okto kutat means gele me there must be somebody ne nga leki ge mbarak enewa so ne tere amuna zgo nyanyi bi kyo gulenen gimaje ba isi embarak ngotinge ni me o sei ko me o sei awu ma yang kage sida ni gora yan le kage sida ni yon go gi karta si je chon ne that lastly ko jom ba mau che ba mau ko very cheap gabeza but ko nyanyi dos bi amau gulenen ni ki gi ge sir bi ke manen wo ne gi ya re teno dagenge ko ga sir bi che manen eno lot gili ana magnam bi magi anis ke destroy nos net asu gobe rota ge destroy nos net asu gobe rota ko ne problem o de je bi abga jain ki mara bi ni ki allo ge ki allo ge de ni ki go ji bi rabi ni ki wa so gi na ma jama na na gi len bi rai la go ya ku ya ta wai ga ya la ya ta go 400,000 in everybody you Prime Minister. Quando chegou aquilo

0: Abhishek. Haya, onge tintiriti. Umitu na chama na babike tuin at pot chabile. Chapuru mengungane,
1: haragoya hundiyega. Good morning, good morning, good morning. In all day, tukulo lay meeting in Betuta Braini. Monday, noten bo tarigit tipte maga genge, September na arawet noten bo sagol. Iya mune bo cheble.
2: Bye.
1: Imi chonjo. Une area.
2: Maya area.
1: Une weekend.
2: Koto argele ne gogi manyu lakine sindag mwa.
1: Gogi lehige tore tuwa nyonge.
2: Gere
1: ne. Gira goli shek tuwa nasinye. Koter goli shek tuwa gira. Kogira tenyu nama ugu goli nyo.
2: Gogile nange
1: tuwa nyonge. Nyonge ugu mpamasi. Amungo mugu mujiki ya fulama. Goma tut korata ketukul.
2: Gai.
1: Lakini inge ngololi bote ya bilet. Kakilo olimpo tindire tulin, olimpo mpoko vale, olimpo soinsiko wet. Pichwa mine kawe. Goni baishye ka pesa goni kukuna atip kirek.
2: Ine?
1: Nyaluli ati mangeti ati ria. Gotaba atayenge gole.
2: Goli ya baishye.
1: Hale, hapa goa iti. Maungele goku barak beita ap kawe.
2: Oh, iye. Goku ama goku karara nit beita ap kawe.
1: Sasa hale. Mi boyo anake geni ki semper ki toko purto toko prune ni ko swa chate kere kabisa ko la 2 days ko la geska we kabisa ko nget tetu ta boyin ko nyor geti ki chege
2: ko ke butyai
1: ki ki geska we
2: ko ke ka ke geska we
1: ke ko pe ke ma
2: ya ni oba isi an opportunity ne ko nyor gidyo
1: so wa le boyi se nguni no limbo tindire sana sana Olimpo mpoko vale, olimpo kipkelio.
2: Kwa ina mo, tiyat kutiyo cheza.
1: Leo kitiyo kari anguru, ngotoba kidogo. Kwa anguru.
2: Kwaibu watuani, kwaibu watuani. Olimika kwa idioseta bante.
1: Ehe.
2: Inge kwa kikwali jinka eskeru chogo.
1: Ginyo kuchore enchogo?
2: Kichore enchogo, ako chore kora enimba. Yanga ganga imanaje ni ibu ni mbar kwa chogo.
1: Ngojilile ni mbar.
2: Ngojilile ni mbar. Ina ile mochilile chogo.
1: Kosore chogo.
2: So ko kikibanga, kibanga ni ga ko family.
1: Ehe.
2: Ola goto ngele mirene ka kwato ko kweje. Kelele fulane ko ne ribera bande.
1: Nje ne ribera.
2: Kigina mena moti as gwani wendi bari.
1: Kele ngoiber ga aite dawa ti frate ele giro.
2: Kero. Okwangin kwa miss nawe ndio.
1: Osoba tiakta.
2: Kisip kitia
1: ko division.
2: Ngamu kipi kwa koko nyo jano wa miss yei.
1: Koko hain.
2: Konyo go usurie nwanyu.
1: Ehe.
2: Mi neta just nye my boy was koko bor. Kwa tuna mabora ati mbane jota. Ko inge niski enge ngo kikipo ngo ni bito ini go kikipo bande.
1: Inge leje bito ne wa cycle. Yoke ndege itke lo ake ipanga ji.
2: Kogi ichu tuwa njuwaeng chu.
1: Ehe.
2: Ako taa ki chokole yaku niye.
1: Mine le ne.
2: Mine ta chako si tuwa. Ma chita yunga sinye ne choro tuku cho.
1: Ehe.
2: Manyo ni chita yunga wako putka wae kitor kota rinege.
1: Ehe.
2: Na ile nyo aluko mi tojitis.
1: Ache wala puta poch. Eji mwe tojit keger. Harange kule ka anam geti ni.
2: Itu tutu kule.
1: Kule rrrr. Chure.
2: Sipo kwae.
1: Kwaet ko tae. Tai, belly.
2: Ujio bana yune, wangilione. Hakitonwe. Mwani nge subuhi. Ikere ilu, ichopchini kakapsa ile lolo. Oma chanyo tarcha iske bagi butkawe.
1: Ike butkawe gra. Itembare, ikere koroni ilu. Ake guskong ikere ilu ana.
2: Akile, kwani kakabembare tai nono?
1: Ano yu. Kutor kabutyo ilu. Siko nile alko mabubyo ilu barani.
2: Ingele iko boss nyen bar tugul go boyo tie biase tag lo.
1: Tugul lag lago.
2: Ko ma cho bobut ka weg. So se bota.
1: Lagini noite.
2: Ne bare ite imbari. Icho boy, le kai ge grindila. Inge grindila sko cho boy.
1: Ngagichurgobe.
2: Ah. Nga sai no nango menge nile itebe ngonga amungo gemo ago mende CCTV imba.
1: Mami me nyoro kabisa. Kina mangi suba ke le tiange ndanye gero. Konge le me suspects ke le gero. Kerge jangot ko e chi nang nebo.
2: Ma gita ko e chi ngela gigere elda ol gitio ko tie chengwa imbi. Ma bo te chengwa nyungu.
1: Kegere la ya ongi supo kata kiano. Isu bi bere ite ngoto ko pe.
2: Ito ngoto
1: anye.
2: Ite ngoto ko la ko we ko ra ko sip ko nga muna rembaret ko.
1: Eh.
2: Ko mengen ko nani le ko la nye nono.
1: Yere ka ko namak pigi pigi.
3: lakini eni mani kiliana nyunguni chorigi simoti nyogo rirge ni mobu to chako abirire kitu icheka njongo akorani kitu otu kwani si jeicho
2: tutakanyisi arake joro rutugula
1: hale joro rikotare kabisa
3: lakini
1: orof gazi
3: kwa alikuwa nguvu nwano yorichu tana kwa iraisi kubike ingeni nesi
1: lani kwa hile malasma kubike abiyoto ngele kwa kena ikele mibarak peita apkawek so to hale kitu ya apa
3: so
1: apa sote nienda
3: okasa mbicho ndinye chai moto uruye ele chai gawe kikailasi nye chai kuri ibute hito gilo ito sanga kuma ye kifaya binye kwa kitu kiyoko bambar ikose kitu bicho mba ine gawe
1: yes
3: kakaya oba angani uruye bit
1: ye
3: oru yembet ne
1: kema
3: advice ane no go no ne free
1: eh
3: gobare cheche sa 12
1: choko position en bar
3: chu mati wenye gra to kunyo go buli ngora ma advice ma advice boy wenye
1: oba bi ga ngu
3: amuni to di wes bo anda ngane ne ga
1: ko
3: na ngane go le ri se boy ati ke buli na boy ati o go ngini ba mwe leso
1: ade ke go ni bar kwa age le le go ngai ni ni Butka, butka, wag ba yun?
4: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa. Kwamba upendo wako ni wangu. Na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
5: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial *811*619#.
6: Piga kolenji, onge beta, ogi gilego sirve tu chegada.
7: Kitane su gure gab lengwe.
8: Kitaje kichugu lengu no.
7: Kitaje se kitane.
8: Jamani. Gitu tanu kuna ngwe.
7: Eh.
8: Agi sere. Mbole aji gile tese.
7: Akene.
8: Hey hey hey. Tiba lengwe ti. Kwa na meju alege ju.
9: Kongo inkane ti sieno ne ti bekwe mawaya. Onge te stai age sire ngalek yo moyo. Mama kitai so gure ke bate tanu ko tai ngoginye je bambo.
1: Right, go have a tune to talk about Media Max Waves. Alright, not in a garage and missing. Media Max Waves call engineering and a fast in a garage and above A by Bangi. En at kan tugul nafasi noton nabo name nafasi na ngunget nabo ibaibainji gibindi shek tugul live radio podcast anagot ko gibindi itnigiri chilil ako imache igas ko itinye nafasi en Media Max Waves download ang kitu en play store anago app store sigabit ibaibainji en at kan tugul right gibindi genyoruti enda sigabit kiawege nyugi namun simu
3: yes
1: lagini wangire ngalio negara aran kabisa jumatatu noto negara aran en to get daughter about shopping
3: Tugea neba shopping ni kose ki mwae mbe tutabrai ni kingengele kwa ispenda rabini ki weekend.
1: Yego, iba ishi rabini ki weekend kabisa.
3: Kingengele mami gine nguni.
1: Lakini amache ina ile siling dipte mino anitinye, siling sasa mino anitinye.
3: Komu gogo ni 30,000.
1: Kwa hindi gogo ni ngeljini, about 30,000.
3: Yes.
1: Agwichi ile kitiyo *441#.
3: Agi data tugea number 2.
1: Number 2, yes.
3: Number 2, number shopping.
1: Number shopping.
3: Wagilege ya unshopping kidogo hapa na pale.
1: Ago, entu gana hata ngoso amenyu ngoni.
3: Yes.
1: Kukiri nyoru geljini. Koma tijo tutu gana otan, kutu giri chutu, akutu mga inyoru baro teta katukul.
3: Yes.
1: Kiri tiyam kwenye lao, kwenye somo, kwenye langwan, tu mga inyoru gini. Inyendat niko kenga palu nenbe tuta abraini. Taba nini otan gorachi, tanda itiyam irane tai.
3: Yes.
1: Amache itiyam igir baati nangunget, tama nangumi to get notan about shopping. 30,000 go gino, mopche akchi, in fact, tu gana otan bati ablet, kuma tinyo akut bonus. Ina menei 30,000 jiaga tukul, kutu giri itiyam e, Agoto mayinyoru geljin.
3: Yes.
1: Kwa isi ya nafasi nota ni nguni. To get number shopping, to get number 2. Amache ina 30,000. Agoto kiri inyoru geljin, kusa amenyo angoni.
3: Uitaba ngapsa.
1: Maitengi dogo ya ntaba na muna ya tugana wane. Kimache chitane tu mgai kwenyoru gi.
3: Chitane magi kwa shirabini kibasu shopping, chitane tu mgai kwenyoru gi. Tu mgai nyoru rabini kesile sile mbogo liko. Ngetengi ni nyono liba soko.
1: Hema ngire itia mgojili jechanga bisa.
3: Yes. Ago ene ngele kimache itia mraini neta. Ko ita agat korat pike kuma kinga go pike mpya akita pike go bwana soko lakini tomga go sirabini kesire sile mbogola na go tomga isi kapsane baka tugul
1: echu tu yatan en beduta rhyme right kigere kibendi ge nyoru kitie tinda agenge asiga bitke wege age testai

0: Asira 44.
1: Angeti. Ale abinda ai.
0: Ale abinda ai. Ame muita kabisa.
2: Ama je kabisa bicho no mi ndoa. Ketu ya satan.
0: Ame nyi ngalale ngaliona satan.
2: Ako ame siko tiaji tu mugule ndanyi gowe lenge ndo.
0: Gele satan.
2: Kwe satan.
0: Fungua ro.
2: Fungua ro baba.
0: Go and give me check in confirm location.
2: Imo yake tu gilali anga. Kaita kanyoli.
0: Ye garoba ni ngo kari rani kabisa. Kaita. Pano aitu ka jita na tai ngo abwa tinga kabisa.
2: Hala ini ana ina ili rana ni ma.
0: Ngala ma biru si mai kabisa. Agir ko amoi.
2: Imani?
0: Ye kabisa. Kale no suru ni ntao.
2: So mata misayo ko biro robda.
0: Na ngir ko garoba ni abwa tin.
2: Ile tega ni ka.
0: Ai une ana ga jona.
3: Emma, I'm going to go.
0: Namjina lamba conference a kiche.
2: Sigo loidi ya vila.
0: Loidi ya vila the goodi. Oba microphone.
2: Askari kamili. Jidabu kawega ini.
3: Kero.
2: Bamuru.
3: My brother. Ya munu siyama.
2: Kibai bai.
3: Kimilo. Apa kabetu buwana. Kaitu ya natabu nguwango.
0: Ye.
3: Kaitu ya apa kabetu. Dokabare egoristo.
0: Aja yaribot
3: yaribot kimya driver sign driver si otibe tugul to se ngaka moy ngale gab ka wati we
0: in
3: pange to gula mege
0: aya ya ngat ngale ji dab ka we si abzas gar ka
2: mole bange ti
0: e ma fa
4: e me na lo
0: yes
4: ona gama
0: bye bye gabesam
4: omna lamba studio
2: bye bye
4: kaya na kumaro na ilo mengi siya ay maro ba?
0: Ehe.
4: Ay ziri ate mengi ay maro ba? Baka ako makatakit.
0: Kongoy, karibu sana.
4: Asante.
0: Asante. Maano mi olambo conference?
2: MC Tabtile.
5: German.
0: Yes.
5: Amune buti abile.
2: Abay bay.
6: Abay bay.
5: Abiru ne ole moro. Kur kagul limbo siwa diri kolimbo kabru tu area.
0: Mhm.
5: Ali anga ngule moro ne ngo kala la tita kapta jama.
0: Gela la lo lan kaiti toli.
5: La la kapta tita kapta kapta lagi la lo tosa. Mhm. Ada wadi jama na kute bre.
0: Yes.
5: Ojo mua ka jo information visual leji ni gibante no wajunta ngore ne ba. Moroni, awak sihat ni? Kaji negara ni orang over wasi mai teng 0720 211 575.
0: Kongoin.
5: 0720 211 575. Kongoin missing jam mana kau tiba?
0: Ah, sorry. Kongoin. Macam ni orang cina lagi yang kenal bos studio?
2: Yes.
0: Ah, sekarang kita kaya macam mana? Nu, kami jadi dah magu ya bos tiba. Kini lagi mui. And to get nothing about shopping.
2: Kongoin, to get up shopping. Imagine.
0: Agumaje ni anga besa ndaga tibi 100 kotye 200 bas kena igele minga lego mnye so na msimu ingu nguni age chili dio star 441 hash agiwe to get number 2 ini meteni otan in your get 30,000 shillings miji tanbo 868 aire tinye 30,000 yani mwanginde unakot bonus kwa gile Monday na mina kugine uji thani po 136 mwisho kwa tinye agine eni hoton 30,000 miche chombo 004 kwa tinye agine 30,000 shillings amune sito mwijuti hoton amune sito mwijuru geljin agwe mwagokse
2: chilke chok star 441 hash teten tuge number 2 tuga no number 2 kema ichine tom ga inyoru pesa ino limba soko tom ga inyoru rabini kesire silim bogol anago kema che inyora ne ta oliep soko kwa ita agaten tuge number 2 chita nagiri inyoru matinge giri
0: yes agere kwa jit garaji the number 876 congratulations agere kwa nyoru chike geljin michi chombo 901 agere kwa alenga tomu kukuyabi 30,000 gogino agere chichombo 101 mwisho kwa nyorjika gine ni hoton 30,000 shillings na msimu ingu ngeni nguni agi chili gidiyo star
2: 441 hash 10 to get number 2 to get number 2 gono hoton nika kibangan vizuri neba shopping 30,000 kwa inge ngele changbi kima kienge pesa lakini sana sana chitane kuma igisto tene ini nguni kwa chitane tuwa mga ego nyoru gi yensoko kiri nyoru rabisha lakini tuwa mgo sirsili mbagon anago chitane mpia yensoko kunyo chinge 30,000 yes
0: yere jijambo 095 tinye 30,000 316 30,000 jijambo 371 agere kia inyoru geljin tafadhali muitengi dogo entaban
2: yeah,
0: ite nafasi ni ngunget kia tu ni chutu
2: eno Vincent 139 mwisho
0: congratulations 30,000
2: tetendu uge number 2 wane kutimai pesa tetendu uge number 2 eni nguni ichile kichok star 441 hash tetendu uge number 2 waginyo chinge 30,000 ta ingenile tom ga inyoru giyen soko tom ga inyoru rabisha kesire sile mbogon anago giye machi ile ini natia manganera wa soko itete tuge number 2
0: star 441 hash
2: yes
0: agere jitha number 323 mijitha number 542 na ile mami bonus inyoru na igugine u 30,000 share

0: Pasika.
1: Yemure ne Manuel njue.
2: Kala wendi kichoksa tono ngo ya Jehovah magenyin.
1: Tuku ensa bwani bati ya bile.
2: Yes.
1: Konyo alui tono agi yan ka mukta indet.
2: Ego igira sinye hii. Mibi kibe indika nisa nga mungu mamusa na bendika nisa nga mungu mapili. Mm-hmm. Kiri tebe nge ila mune zao indika nisa.
1: Iti nye kaya netu. Anangabu mapili anangabu mamusa.
2: Yes. Une usiano no tinge nga kwa mukto indi. Tinge nisi mako ya jajani nga mungu mungu dangu.
1: One on one.
2: Inye ne inge njige kutuko tu inye ne inge nile tuwe.
1: Uh-huh.
2: Kutuko tili il mungu lel dangu inge nile nye tili. Oyo andili mungu lel dangu ngi kutuwa kutuku cheye.
1: Kabisa.
2: Mi jitazi nye nime indika nisa kabisa. Lakini kori kertu machamdo atpe kiriye.
1: Gene tuku kiae pater.
2: Ni tete se ngotwa gire. He kakas kabara melale nakambe. Kolo katesu nguga niya imulango e.
1: Uh-huh.
2: Bisi.
1: Koram kabisa sabani.
2: Bae katakos kidogo.
1: Jimaike na monsi moit.
2: Yes.
1: Agi testa eni otan. Go landu gul go langra monsi moit. Kukototo maichil star 441 hash to get nata number 6.
2: Yes.
1: Kote ina ili mina fasi nungungu nabiwa 120,000.
2: Mm-hmm.
1: Anago bonus eni otan nabiwa 20,000. Michi ni kekure nosea. Mm-hmm. Kanyo urjige teta nabiwa 120,000. Congratulations. Yeah. Michi teni ane kekure Gideon.
2: Mm-hmm.
1: Panyo urjige bonus. Katia mnatae kwa chilili kumu wakonge. Koke chini boy.
2: Mm-hmm.
1: Tinye bonus nabiwa 20,000. Mary. Kote nye 120,000. Kayange. Nguni gengololi kwa message na misi mwenye niko confirmed. Kerega wakchi yenyo na kukure ni Charles. Charles kukanyo urchige bonus nabo 20,000. Tebo chenyo ngoni?
2: Yes.
1: Toos karit ya mwenye?
2: Chilgi chok star 441 hash te 10 to get number 6. Tuga number 6 kune mi boroti 120,000.
1: Mi teta ni miyon?
2: Ago mi bonus kora.
1: Mm-hmm. Anako bonus nabo
2: 20,000.
1: Set nguni? Emo FM?
3: Langa?
1: Yeah.
3: Kena le ka ni to blanga mi de to nga na sa ya.
1: Mhm.
3: Anya wa bore o blanga te bo le bang etu.
1: Ge le itu a gumare ge bo ga lo ngoro ngoro ngoro.
3: E o blanga do lo mo mo e ro no go le bu mo bwa yo.
1: E bo mo bwa yo. Wa o mo bwa ta ba.
3: E go le bu mo bwa ta ba no blanga ta jo ro blanga la ne ki mo mo go to ne ba ba la.
1: Mhm.
3: A fo mo go ndo lo.
1: Go ngoi. Asante sana ngwa nimi olombo conference aine mguni.
2: Ronald Demo goma.
4: Kuti ya mga tue.
2: Yo.
4: Ya mwana kukwe.
2: Bye bye wene YouTube je.
4: Long time. Ya mwana blanga.
1: Bye bye kabisa mawati nyengal.
4: Kwa wano ya 2 years falling ho. Ya 2 years falling. Mwa suko tururi me.
1: Yeke kwa kwa.
4: Ni ngane dituri gata mwe ngale mwe ni mamu kanu salagi ni ndo ngote bore ko
1: ala ngane ngane bore ko ambo tata
4: manda ko manda ko ama patele to ha ko ngane so ale shi dunge be lo le zegwe ta so ame to ndo ngane ndo ngole ngole mo kama
1: go ngoi asante sana ayere kana mde isai tamache genyoru ntienda agenyo tienu waki chenyoru nguni kwa tienu waki wata njegi lasune na gitororen Jehova
2: yes
1: age lengi jo unega wane ngu
2: yes
1: enbe tuta braini
2: uh-huh.
1: Unega wane eninye na ichenge eno limbo studio eno ndonyo barote
2: kwa gile ngini raisi kine ya eni kwa ichile star 441 hash laba to get number 6 tuga no number 6 wakini okay, chitanu ba 831 konyo chige bonus chibo 20,000
1: kigure nosea
2: chitanu ba 544
1: kigure Anthony
2: mine konyo chitanu ba 235 mwisho
1: kigure Stella
2: so ichile star 441 hash te 10 to get number 6 eni nguni iniweni tuga non in, kutoke wena taa oto minyoru 120,000 kichine boye ngumu uchibuti 120,000 anago 20 bonus.
1: Anago bonus.
2: Anago 20,000. Correct.
1: Seta gibaru.

mane ko ngon kimye tagi bongoni chemnyai tuan bana ma mane wona ni stress tena not na boy ne ya young junior contestants dege shiklo chika bata eng sangapi sa tano siku ka sartana tena wa not na bogi magonge ku not pole pole lakini chamong tama chevik tama na genge chobo mwisho pick 11 chobo mwisho te jita ndonyo lebo kao mara mbili ama chago ngito dege shik dege tagenge 1107 nguni ama chago na 1108 pick tama na genge chegen chebendi ya bokao. Atende 1600 shillings kwa